kila mula ang kakaratid ko di alayang minagamalan hindi tayo ko yung ilan ang nuhi